Emera panana kuti hazvichikubudaneni ngamwato tiri kuda emera pano lifa ngoma mapindi matanhatu tarisira kuti sendikaita isu sitanhatu ndobayatora zvangu zvuka. Sarakana sachikale kale wadikane.

zvidembo izvi. Nguva jiri kufamba ndakuti ndizwe ndimateksi uchiti ndikonere kudana kakona kurapa foni inovigwa ndambo iyo ngenye kudaro. Foni ingaigari pamhene mwana wamwe aione. Zhuwa unganyurwa kuti zhuwao. Taramba kuti zhuwao nyozi pedra. Nozwa foni yakanyurwa kuti chef. Asi chef upi munthu umwene hake. Yadara kuyashata ngokuti chef ndi chef munthu umwene munthu umwene. Ino zvamunozosiya foni iyo nemujimai makanyora kuti chef. Imungu makanyora kuti shefu, ena ndisara ndibeti, ndi Juana matoshaisha. Kudai matonyora enyu kuti Juana otodavira enyu mujimai wenyu achitozviziya kuti wafona ndi Juana, zvitori nani. Muri muti shefu wakubasa kuve munthu.